dajino abi anajunu malungoko panni kayirmunda anni ngalanya achini.

Jambu kukana lawanga Uru kuwana jago Pina yunga jolo Ngachu nyangu walanda Uru ngajogo.